nang litum dimasa lun bari ma jae mek ang deng long pen asona sona lun arju ek long ji por phai plira minute plikya bra pho por nang litum boro lun bari ma jae mek ang deng long pen asona sona lun arju ek long ji por phai pho por nang litum rong ro ba jae mek ang deng long pen chi hu chi put arju ek long ji Or pai pora mini tongkia price ye por nang litum karbi lun bari ma jae mek ang deng long pen asona sona lun arju ek long ji por pai troga por nang litum features po ajae mek ang deng long pen hidi sajir baptist church apur kimo nang litum lamjir arju ek long ji labang so ajae mek akashwani dipua long pen kapache tak cheng ajae mek ek long Por phai trokra mini thongkya ba por nang litum hindi lamar jana lun ajay mek ang deng long pen asona sona lun arju ek long ji Por phai troksira mini kre pho por nang litum asamis lamar jan kali alunjer ajay mek ang deng long pen asona sona lun arju ek long ji Por phai troksira mini thongkya ba por nang litum ok prana jay mek ang deng long pen chihu chiput arju ek long ji Por phai near kya ba por nang litum english aluna jay mek ang deng long pen Asona son English alun arju ek longji. Por phai ner kebra minute krip ho por nang litum lam hancha kapor hiya jay mek ang deng long pen. Jay mek arju ek longji. Lapen. Por phai keba por nang litum karbi lamar jana lun ajay mek ang deng long pen. Asona son alun arju ek longji. Lapuan por nang litum pinia transmission ajay mek along pen kopi pia son amungsi kerot kapar juponik jima nang litum arju iklong tanglo lake akashwani dipu non studio korea por phai trokra minute pho plengji dok dok lo lasi delhi pen kapachita english alam pen berta arju iklong po

0: quên lo e mu penang linang than lo ha council colony ki do hut ke osomar bikraya ku ke e ha dak ta me pilu la pen pini ku thak o pulo tang te non la dak rong a ki mi lo na che terek dara phi ta me nang li thak nang ulang ma la pen nang ka chu toy tum do pik lang ma
1: do ola non ta pa che tang si un ek
0: kalang
1: nang chu toy tum do o non ni ke thak ji ta ho na thon tang ta ni ha di non thak bom ta ke tang tang ke roi pi pi ha
0: kalang
1: pak pho tang at lo aku non ni ali si durmia ni ta ni ran thu at lo
0: kalang
1: nang che bat at lo
0: kalang
1: thrang hi ni do lang ni thak pi nei
0: kalang
1: nang let ta ko ho nang che thon an ti le po
0: kalang
1: thak thap na toy tum do pi
0: kalang
1: ta li ta ke sar pi lo si ta ni ke aku hem tau arleng ta ka be lo ne
0: kalang lo te ma
1: thik thi lo non bang ke
0: kalang
1: patang pi et po di
0: kalang lo
1: pun te la la soni kan ot chot pu lo non december jon do lang sila an therang patang pi et po ke morning pe thak thi lo pu lo
0: kalang
1: siler lo ne ne ta
0: kalang te ma nang churu lo ne e ki thak ta ajir ding o lo pot si non an ke e nang li sar ti le te nang li mek da mek che char che
1: mek che char che lo
0: arta ta do bom lo pot si
1: arta ta do bom lo aku iriken ga so thai do ulu ning e wam ta lu oi ning kadang thak ta jak kong kam ne
0: kalang te ma
1: jak kong a vi te teng te ta heng no
0: kalang
1: aku lai ki bujar jor pu ta dor su u ma ti
0: kalang te ma
1: si toi rong ya tu ti
0: kalang lo nang churu lo se ta mila ana jir ki ding ke nang li pin nang ana muni da phan ke pa che tang hu a son si nang thek long lo
1: hu a son lo ne ne he ma son ti ni ki chi pu pu neng dei ne ke kor pilu det ka li le he
0: kalang
1: e pin nang pong pu na pe ka la hai du u lo he la hai ki a thak pen rong si ni ke chi bi lap ti ni ni ni ki do room ke du ji pu ni chi pu a ho
0: kalang lo churu lo neng na li ning kar jang a pot si ot ki bom pa son lo jo
1: un ki un ilu un ta ar em bom ot bom lo ti ne
0: kalang lo kalang lo churu lo neng tangte pelu la pen peniku aputhak ison ne linang kar jutukang tung la bang ke lalo muheta na lije tha non ta thak bom pu tangte non ki thak bom ku son pelu se ki thak ma peniku se nang lige thak ma tangte
1: non ke thak a bang ke pelu se ki thak
0: kalang
1: pelu ta la mar ke do ba
0: kalang
1: pelu ta pelu ko ale nga le ya soni do mati
0: kalang
1: pelu mar lak do
0: kalang
1: pelu a mar ke do pu do mati non a mar ke do bang se ki thak
0: kalang lo
1: na mar ke do pu lo te pinia ahia son da balim ge thoma hi pula son he
0: kalang
1: sarua me ta ho la hai he
0: kalang
1: la hai sing la amara long ke ran nun
0: kalang
1: ta ko la pilu mar lek po bangke na ke aja ta ran re lo la hon i kon lo hon er ran dun pula me lo
0: kalang lo
1: ta lo na mara long ba ka li hai ran nun ko
0: kalang lo churu lo neng e tang te mu het nang li nang ke chan bi hek pe na son si e nang li pilu ki thak pulo tangte ko anarta lompen senang li e pilu ki thak dun ma ku mara long senang li ka charli dun mala so pu thak nang li na che than ik tha te ne
1: e la so bang ke ki charli dun po bang ke ni pai ke thak ho the di
0: kalang
1: la so hu si ni pai thak thi hu si ji bu ron dong chok chok chok ki chi ta thak dun la he
0: kalang
1: mar pong hom ta la lang pon si charli dun no ni pa kur jang ho mir mir ho the
0: kalang
1: a ke nang chek po na odon ri pu ke chok si der lo pu pa he
0: kalang
1: ata kroyen de lo ni ke
0: kalang
1: thak dun arat po
0: kalang
1: ma ke no na phi bang ke ni ta pa kur jang lo pa kur jang lo he ma so ra long nang dun jui lo di phu
0: kalang
1: di phu si la bo pen da che than lo
0: kalang
1: dak si ke thak cheng lo ke che por man pe
0: kalang
1: dak di phu si ke thak thu ni ni che ran ve e a hi hai la amar po long he
0: kalang
1: a hi amar ke ran pe ni nian ta la asat chu van si asat ke lang kalang si charli lo ne
0: kalang
1: dak ba nang than ba nga ve lo
0: kalang
1: a ti di phu pe the ke ni ke ha ne so ku pen da chi ni ne ja je
0: kalang
1: nok ta the gon de chi ni ne ma ti pi so na wan da la ko ta rong nang pi kok lo aman ke charli duna thaida vedan mati
0: sini
1: pai hem dam se bilu chuan si ila pelang si ke ran si ke che thak lo
0: kala
1: ke ning kan si par lo lai pak thak la he
0: kala
1: ning kan si par lo ong ke thang the der lo
0: kala
1: pai phan chat chu le he
0: kala
1: son pai ke thak na ni pa ya la halak so ke ni non son la son arip sak chot ka li bu sarwa me ko ya si ke jo
0: kala
1: hala bang ke bu sarwa me ke barle mi ni
0: kala
1: la si ke thak ne pilu long he
0: kala
1: arif sak do arif sak me do la hai ta do mat te
0: kalang
1: ke pilta
0: kalang
1: mithi non ke pa joy po arif sak ran lok lok bali mini ran lok lok
0: kalang
1: la ke pa joy po phan chot ke ni hala su ta do lang ni che thak cheng a pilu
0: kalang
1: hak ko hon lang la ke do non puta
0: kalang pilu ben ke jeng a hon nang chiro pik lo neng
1: e
0: tang te e non nang li nang ka che than nang li me thang

0: Yukar jorar phan nang li rong la pente nang li klembom asai puthak chithan poni jima
1: nilimen ke jorlin taropi lapen nili hem ke wolong komaji lapen nili phan pinang anatum ke linen greens pomen pensi nang chini bangdo nili schooling ke lalo wolong komaji pen lo hills academy hadaksi kep angdeng an ke chepa undun lo lapendet ke difu government college longsi heche sangdeng ma chepa undun lo lapendet ke bachelor of physiotherapy hedi guwahati longsi pius po college longsi hadaksi chepa tangdun lo
0: joro parlo tangte la nangli comment tu ning kan pensi kitun ke dang ahin ke pangcheng poncheng
1: la nili kitun ke dang poke professional pu pen ke kalimati di la sinili ke hem benta klengsi aklengsi polo tangte e bong tang ho hem la pu do mati di rong polo tangte he la pu do bom lo la pen ke nili long la dak pensi telen mang ke wang bom lo he la pen det nili la physiotherapy guwahati long charli tang det pen akelo nili sai chongda dam lo hada clinic long he di ning kan hini ki thoma dak chongdar lo la pen hadak si emena ahan an ke che cho long li pen he di chingtung char e po la polo youtube hai hui long cholang po han pen instagram hai hui long tame bang a page hai hui ta lang bo jo hadak pen si nili mathalo he di karbi tum si tame bilang an kapap hidon do lang athema hasut ke social media long chatta we ma di recipe sai hui karbi tum pe ama sing ke hadak pensi nilima thalo arnisi hem damlo dak bangalore pen hemcha damlo polo tangte labang so saibang nilipang chengpo pujala ke chengela polo atema kitun mang itun bomlo mati ama nili hadak pen 2022 ningkan chebanglo 2022 ningkan chebang dat pen ge angko nili hodai ban stamela pu nane ahan tang opini lai ke hodai interest dolo but just labang ke lapu naturally pu chema thadal lo he ama si 2023 ningkan hedi nili birthday he February 10 la swarni si nili bangke labang so page ingpu pon lo la si lak bangke nili 2023 February 10 ani pensing ke officially bangke linen greens mate la pukitun ke dang aphan panong se di dak pensi la pulo wang bom ben piningan bangke ningkan ke thom lo jo February 10 an hedi
0: tangti nang lila hai sa kitun ke dang nang li bihek pen ta nang li ning hang la pson ma
1: ning ke hang kali boy pe chatame tun boy mate di hem he lapu rong polo tang dat lo po jo e bong han ke chelang tang ho hem tang ho akleng si la pen ke han ayu istame nam jok plot mate di rong ke la dak pen si la pusi tun bom lo jo maybe ning ke hang kali pu se me asut bang necessity lo necessity pen si pu wang bom ma thek bom lo non mang ke ang ke pang cheng dat lo mate di asai bang an si hi pen interest tame bat bom lo ka chinia son tame thek don long bom lo la pen ke ako me na kar bi tum long tan din answer is noni ki lut lo mate di ko son son si ha ko phi phu tum tun dang ma la hai ma la hai hui bang ke I phu long curiosity wang bom lo jo ka charli interest wang bom lo non mang ke yes I'm interested lo patient lo non bang ke la bang ke person lo
0: tangti nang li non tun pon sar pen an ta mi nang li pipia han sin nang li kitun pon mati paklang pon lo
1: ke chenga ko bang ke mo pen dan li pulo hedi ala bang ke just starting hot bang ke nili ni me na phan si tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si hasot ke pu bo jo de but then non wang bom lo hedi me na tum karbi tum no hok le ajat asai le choklem no hok le pali busta I me na roots hedi culture he me na kun nat pen si ke wang mala so hor mu bang cheteng ni nang ni bla so ajoi ni pen si pinang an I phulong ta wang lo jo nonson hansirong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini de voi phet se tame hedi modernization pusi putat po he nili hem tame la so joine 10 15 years ki gap do ko lo aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot hip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta na hok ta awe mati di lasi karju lahai hui pensi binebom lo hichi le dam pusita me ha na men akimi theklong lo tangte ne karju kang po so no tun po amen pilo na lo long po men tu lo long po lai kai ta dolo jo lasi wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta dolo la pen nili phanang chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non loss recipes edi ili tumo pen ni pu bom han jang moment tu an pen ke han srong moment tu la pen ko son si men tu ta la son hor lang pen ang nim ka pa do ma lai wi he non mat ke ki ot hip ke la lo ning ge hang ta lai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang hedi ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si ta me an ning ge hang ji ma he la lo jo
0: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang malong nang li phan ko mat ne tum si jasmet pet bidi sori akira ap nang ki pidun do ikma
1: ki cheng benang than bo hede ki cheng a hu ta bang ke la sor harmu bangke ko anma ni likit hek pensi pangcheng lo la pendet ke hem pai putom ta chiniu e la sor harmu hedi setame nilini sarpi la tumhan arjupon po pendet ke enke non son son hiti he dam lo galing setame ni gila han ke jora tum longke kaita arjap don po ini don po arju don po la pen non nili

0: si cholong le ma kopi ahan si ke cholong ma kopi pot si ke cholong le det ma lai hedi latum lo non mat ke and then non son social media long puste menili chini ne son pote posted po facebook long hedi non jasamet ke ladak nang than don po nang pare don po la son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalimati di la si ake sar tum lo hiti lam han ke jor tum lo la pesar po si hang sar dr dharam singh teron la lo pen ke pika sang la pen non karbia rat tum social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke la polo nang than bon bom lo nili ta me share pon bom lo
1: tang ti la non nang li tun pon saran pen ta me nang li la da khan hai tang ke nang li mina hem long ka tiki pon na pson da do ma nang li
0: hem mangal ni tum ke hem pi ma ti di rong ke he hem pi la si han hai we ke do wai phit ta me nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do mati hem do bang ave ame si pai bang ka preka sai do pi ke join ni han hai we bang la an available ba ko nang li tum tang chinta hem do vet ve mati hi hi ke dam ke dam ke dam la pan la si hem son soni do po wai phit ta me hi thi ben si penang an ke bang rom lo la long ko hi thi long ta available he ridon ba me kaning apor paching bar do ning la pen ke arni paching bar do ning kali bolote la ta han ta ke long songkrong sinon ma ke hitiben sinili ke tunne bom titi
1: tangte nang likitun ke dang ke nang li lada karbiang long pen ang tang bustami nang li la son ka chepati dun mate la puson kulat ka chubi dun la puson dolo manang li
0: o la bang ke dolo la dak pen si nili tame penangan ke recognition long lo la pen ke ang ko confidence tame la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bang ke nili ke kopi ma nili ning kamat hasi claim chot ma didi but la pu claim bomb pen arni si nili phan la puson advertisement long lo hedi cooking competition do po gahati long hedi Girijananda University la ang ke hadak a judge ta hala Nayan Jyoti la master chef ke hai don bang hedi la lo anke ala pune ke just la pu casually si don lo plan preparation ave casually si don lo anke adak don dang chapati don lo chat lo ama ko puson ne ning tamata the ama third ang deng an le don rock lo jo ama nili hala cooker he cooking cooker la si ke long don ama la dak pen nili ama thalo chithang chithang bom lo la dak pen he la pen det ke anke hala ata steel foundation na tumi dilo tum isi organization the pick non pen bon he profit organization bon he la lo la dak pen sing ke nili chithang bom ama anke nili te polo he nili ni so pola si haladak chapaklang don thak pachalo karbi han an la puson la so organization along la tum tata steel foundation po la so tata steel foundation na tum hedi la tum element do o they focus on health anke tribal cuisine tribal music tribal healing artist la puson do la tum element hedi la si hadak la india ang kang tribal la tum an hadak chapati don long lo but kitun ke dang long bang avilang karbi tum hedi kilun ke kanong bang karbi tum dolo but kitun ke dang long bang avilang masi nili phan don tha bolong ke nili bang ke first time lang matidi la puson on ekdom opportunity ke thelo but platform ke thelo ang khasut pen tani li ke mang the o do mati di aphi ong the ong lo masi thang thelo chi ni tamai dun bo lo dak pen dun lo dun thu lo an jo se ka charli our sai long no munit ki mi tribal an ke ong bo india ang kang batha su si chi ni dun lo recipe sai hui tamai la puche share bom lo chi ni bom lo he di o la pason da claim me la pason da claim me po la dak ki dun lo si ni li ke ning kan ke thom lo pining an he di aning kan wang si la so har mu do somewhat po la dak tribal do an he di isia festival do poni pho phan ala don bom long ke la dak pen sila tum la mopen pu bom la swa ngo hedi so organization na tum la asiti na element na tum he music tum tabang alang tum program chedo wai bo kaprek kaprek aning kan every whole year si son thak thak sila kitun ke dang tum tami hedi la ni tum ape ne phansi tami every now and then si atum ke activities bi wai lo la si la tum lo nili phan min ang song nang pon ke hedi non po si tami do wai nili don de hot kaprek tum han pon po la tribal cuisine la chef tum han he la chu nili january che klo ke delhi lo gi dun hedi ladak bang ke hala 26 january phane di la tum la poson pining ke north is a theme to celebrate ji po jat hedi la bang tata steel foundation tum kali hala kapre ka tum he ama hala tum mang ke la tata tum pensi collaborate ji po jalo food hin nat bang ke he north is theme masing ke nili tum bang ke la non tata steel foundation long tribal cuisine po apart long tami nili bang ke north is panumati di so they contacted me la tata steel foundation tum mang ke hedi nili panang hang lo north is pun bang ke nili dun wai lo mati ama si dun lo la poson opportunity hala sud bang ke final day ke kalilang anta la son trial chola ala mang ke 26 january ke the pika program mati di la si men men ki tun man pa cholong le first second third and trial doning ama si nili bang ke second trial ang deng ano bon ki dun he la pendet ke kako ka practice si ki dun thulo la lo angke la pendet chu february miyong january apian mi jong la sob ning kan non ta la pendet ke angke la tum ako la tata steel foundation pen kapre ka restaurant ala dak mumbai long hedi hala tum collaborate si ako pop up event is your restaurant nong bila la song bong pen ako ni tum han nang select lo hedi la tata steel tum hedi nang select pon sing ke dun lo ni pli parman lo adak

0: angela January chiklo non sining banglo January chiklo la hachaki kana rui he la suhut si hala tumanang pulo nang tum tribe plip han nang pon tribe plip han la so tribe ang bong pen angke nang li tum amina mina culture festival la so chiklo ge do porle a theme mang en nang la so tengle celebrate nang bolo ma si kaprek alang tumta dole he kaprek kaprek tribe tumta ke nili bang hachaki kana theme men si ada paklang don lo food hayu he di la pulo mi sen mi et pen si chun lo la pendet ke la bang ke pining alam lo angke la so pra mang ke mo pen nang li ta pulo la master chef palame la bangke nili ning matha the nili master chef dunji palamangke but la pu social media long upload wai lo la penke activity te me do wai lo mati amasi hala tum bang usila organizer tum si he nang contact lo nili phan hedi son sonali phan invitation do nang jongsi audition ning hang palo tang te nang chapate do noi palo and benge hasot ke nili ke motivate pick mati di energetic pick hasot ke amasi hem do manche than lo chingki lo thang the thek the ta me nang jongsi dunji palo te do noi palo ama tinke 1 month ke chi prepare lo he un anke athema ili tribal tum ke chu a food pen hala da ang song ka pali dun jo food ke chepek ki doma ti di professional alam ke sini li da mi un anke ke theke ans da mi practice lo 1 month hai and then audition pi don lo ghati lo ani li ke first when the positive lo lage something very new mati di ta thang telo don bolo preparation karbi ahan an sini li ke thek chat mati ama ha tum da nang chini hai tribal food chat lage pumasi phone ban nang than lang karbi a pindeng lang ching thang noi de la son noi de bje athema ni li theme mata ni totally tribal mati di so don lo and then first ang dengbang select dun lo second ang dengbang ki un edel lo he jong si la sut le select polo tang te ang song si le dun po he kolkata kolkata dat pen next pen mumbai but ni li bang la ghati ang dengan chole he but I'm very grateful ki milo la pen ke jo da kalom ke la hai hormu ga velang ma didi so it's very big thing for me la pusi wang bom lo and pen non mat opportunity nang pi bom ke hong ke la tata steel foundation tum lo lang li tum han ke mane ning alo un an bene choro se ta mi he di la thang ke dor de lo la pen det ke ing ke la punon ni li bang ke la da karbeng long long klem boy bang ke la ke dak chini lo he center for karbi studies on bencherab don bom pen non karbeng long tourism tum ta mi la tum ben sila pu klem lo
1: choro lo tang tila nang li mu het jong ki pu pon a master chef india long bustami nang li chepate dun tang tila da ke nang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: Firstly, kela kitun ke dang long kahedi la so hermu doning ho creativity or hermu doning la pen ke authenticity hedi hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that unla heto de but karbi tum pilo ki chu polo tang te nempo hanserong men thu lai ke la ka ku ban da cholo ma didi ama sini libang hanserong a team si pon lo la hanserong hua kre la bang so asa la lo ke hanserong mu la sopota men thu bi pon si chutney salam lo la pen det ke anko salad he di la men supi la so salad lo ben la dak te me ke garnish bang la hanserong mu aduk si la si garnish lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la Alo, la sini team mangke andolo isi thali lo karbi tum jo ke but a team mangke mainly nili focus mang hanserong lo people of latan te karbi tum hanserong chop pick ma didi hong tum da chop badan karbi tum identity le hanserong ben ka break do lalo nili paklang don mangke
1: lang di choro parlo nang li kladak pen than pachini pon po parke ni adun thu nang arju pon thulang la nang li kapre ga hong jai long basami nang li kitun ke dang hinche pati dun bom do tangte la dak nang li kiche pati long nang li hempen si kachi sik pon ma mate ha dak si chi sik pon nang li kitun ke dang phan han mokha lai
0: a hok pe ta hor mu bang ke chi sik pon beda ta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke kar beng long pen non son somewhat polo tang te jharkhand sidam ne jharkhand state long ang kon delhi mumbai pasami ko ani ke hello mati dila si kar bi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moy han long sab so dali bidon nang dali la hai wi long mati but la pen ka pregnant sinang authenticity sinang paklang don ji polo tang hadak long le la sinili bang ke che pasung se pin mehdi nili me nama si dak che nam pon po che pon da titi lo ala lo
1: langdi non nili tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik ansu se ke pa prang dun jipan tang te la no na o vi tum pa nang li kitun ke dang hi ansu se ke pa prang jipan nang li pi pu ji ka du ka vi o vi ki mi tum pa ansu se kitun ke dang hi ke pa prang dun thek jipan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin na hem ta tun nang lo ma ti dila bang ke anu tin ta chonang ho se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo bolo tang de di non ke do bo ma o vi tum ta he ipi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te he pi a so mar dom han kapat chu pon ji he di pi pon ma ne the gam long he pi nang an tum ke o so mar dom han ke kang mo ya han hai wi pa chu ma si pa chu che ka phire do kok ne pi ne he but hong hor mo bang pa chu ma ti la si ke cheng mang ke la lo la e hem long chithang det e hem long aware det pen se di hong mang ke leji la so hormonon moni tum ma tha tha non bu pelo hela so prang ma tha tha an an ke ki chu phan chot but la dak mai kali ma di ili tum phi phu ta generation ben generation atomo la dak ching thum do food polo tang ti ci identity

0: ti la si nilipu da mangke kangmoya han ki chopen ke di nangli ki dok ke plang mate ke theke thek thik langkli la ki kangmoya han pusi nilipu dam bo themak aprang prang ni ke thekam long kangmoya han bolo tang ti ni chu chi la son ti timati di la si ki choki jun na longke ili tum di proud si chi feel ni la det pen si ili tum ang song ta meli dun unji la lo la si ili tum hem pen si ke che chopang cheng nang po la pen det si hong mangke lepo jo nangli langam thae di naga tum nang nohok le dam sta me naga tum naga food bolo tang te muri tum ta mi interested la pen ke available available nang delhi dam nohol dam dam na ga dum ke available people ma patang ta tum ke amina pen ma si hedi avilu he che pathe o lasi ili tum ta mila an ki chono aret ke kali bang posta mi aning nang dok don ili jong si che paklang don ba meka thek che thanam ba meka thek bolo tang te emena chiro re bolo tang de lage bang nang ro re lo ma di lalo ili tum hempen si pang cheng ponang po ki cheng si bang ke
1: choro lo tang ti la nang linon mohet jong nang di kapre ga di malong posta mi kulat la buson ka chubi ti ti tang te nang li kulat ka chubi along kapre ka khae tum nang humri igloma lalang li tum nang li phan kupia ki ropa jeri kitun ge dang hin
0: kulat ke ni li ge non mat ke hong bolote la somewhat hemo pen le puboma festival hedi la tribal conclave pusi bu pula phan ladak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity ke li arnisi nang phan nang people cooking experience la bolotang te guest hang po guest athengnu tunu nang po paklang nang pola so aluhi phan hedi la pendet ke next ani bang ke kulat ki biwar sai nang people ani wang si kapre kapre lo la si ho dak li ki bidun long ateng hedi tribal tumang se lo po jo response bang ke me pick an la pen ni li la king chili di break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chombot pon po hedi already ke che thang tang la so har mo hedi bhut jolo ki ap he and ben muni tum interested pic picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pele naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ga chini ke naga king chili son si chini ni jo la dak pen si ni li isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ne pot lo bang pot ke chini polo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke loving and dim dan delo mati di ke chuai hui pusta me la ke la pu north isahan an lo pot try po la son po pot la lo hong response mangke me o angko ni lipan next year la tum non make ni li tribal cuisine si dun bom mate di next year mangke ni lipan kulat lenang bidono mane stall da dodo stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mangke ni lipan kulat le binoi punon son ni li a hota dak pen pickle sai hui selam lam mate di kitun keda la si pining mangke la son si bidon po jo pen la det men mangke kulat ke ni li ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along cholang tami la response mangke mi o
1: tangte la non nang lining jepon somewhat po tangte la bang so long our side chu enduni phan son ben si chi konte gi ko
0: so armu ge nili phan nang konte ka choklo lakhe la dak thang form ge jog nei ngave la pen thang registration da ve la ki isi connection mate link ben emena availability chi pi thek pik nei lakhe popor ma jar khan pe the halloween anke munit ka chetong do pi pik la tum he so traveling ta group pen dam nei an pen ke halloween la si ke dam lok si 2 days bak nang ji de 2 days ang kha da ka event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang pen preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an ne munet ke hang bon bon study apor nang chipidan thak thetum sik ang ang lasi ning hang wek polo tang te lakini li phan nang thana chawlo nili itip hadak lena padun long lo tang te he mogla ke mina me na si lakki connection do bom bo the nili ta connection men sik don nomati lalo ang kon ali tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo labang ke lakki isi activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching samna ya han nang li so puthak thanik jima
0: nili ning ching samna ya kang moya han la
1: kang moya han ni tang ti li tum non malom thek pon long penang an hiti long ke dohan ke dowai la puson ke pangui la puson dupik ok pran pa phan pustami kanu hok thipi tang te la ili tum ki ubhan ki chohai pen ok prana ki mi la so puthak nang li kadu ka vi rido kar jorat phan than ichima
0: ke chengsi abangge non mat ke ili tum ke choki chun karbi tum han an ta me di available topic green sai hoi se ta me arbo han non mat ke nili di fu klamba mat di fu sunday market long di ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke la lo mina han ining ge dok chepang cheng nang po la pen me ili tum mena ki tun ke dang long ke jang thu por mu ge ave nang li lang dam tha he di kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki up long ta jang thu ave la pen arnu rong rok pus te me jang thu en e la pen a ko nang chatni le bi dun ji pus te me la dak jang thu ave la si a ili tum kar bia han an long ke jang thu pu ke ave pin men sta me isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji lakin nempo di nempo ili tum ka siten long ta jok me mate la si ili tum jong si imena han an ke che chopang cheng lo ining ke hang chipang cheng lo bolo tang te hedi ok pran phan sa me pinang an me ji nili si ta me non lom mang ke hong ke cho hai hui e be dolo ta me aware lo non mang ke di an so se ki uop kalang dang ka che cho ji phan hong dam wo e tum ke lakhi chonang kok ti ti do dolo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu chi chopo nang po
1: choro parpi

0: nangli pakla dakpen katuka ve radio kar jura phan than pachini pona po tangte la nangli prang pustami kitun kidang phan nangli kulat ka chubi la puso nangli ning ke hang tuma
1: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan avi he anko aben dan non mangge dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok pet lam lo tema kulat por mu ke ma thapa mi kanang ji ma de di itip ing pu pa chingkir check pula bangke nang ni la si nili asap so por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam uno non nili tum isi asai klem bom me di la bangke center for kirby studies di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bom lo bad isi center thedung nili ke ka chirap dun chathe la dak pesar doctor dharam singh teron la si alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan mathalo la pen nili chirap dun bomlo haladak nili isi initiative ke endun doji la bangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but la soa initiative pen si kapang cheng pola soa hormu mang hedi haladak karbi tum kitun ke dang hormu la pen ke kitchen along he karbi tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui se tami hadak ko ppc ke nang sot ma hedi isi museum asan he haladak kangpu bonji phansi nili tum mane nili tame chisik pon bomlo non mat ke cheng chelang but pang cheng bomlo he ladak si ke gas hai hui hong pen international pen ke wanga tum bu se tame jong si karbi tum ke chuahan an mate ko son lo ki ala tum ke do ki tha ki tun ge dang lai hui experience bonji polo tang te haladak awar saido po la pen anke emena phan pu se tame non adongrai mate ilitum karbi tum bustami ki choji phans tame war sai pi bon po la sinon ma ke nili chi sik bom lang tame nili jong jong a kulat po bang ke la bang ke non mat ke kamatha phulong se do chalang hela ta isia kulat asan bole matha dam da chalo karbi community kitchen po
0: tangte la non nang li ki tun ki dang pen a ka prek nang li pene ka selam po na pson do ma
1: nili ahuda dak pen a por chelong ho te di la pickles he achar he tharwe la pen ke plim plam la pen jol phai la pen phak ok bu ok la lang ok bangge minthu he minthu kring la hai hui nili ahuda dak pen a por chelong ho salam pon pon la lo tamila an continuation rod bang kali lang la so hinat bang
0: tangte la hai ki nang li ko puson men si ke jor pon lo nang li online si jor pon ma mate nang li hem long pen si ke jor pon lo nang li
1: online lo la bangge di hem long ta bang bang dhek tum bat pinang an kini lila social media hin nat pen si post po ang home repo la pula lo don bom post office pen
0: kalang di choro parlo nang li phan apor ka chipi pen ka duka ve solang do radio kar juara ra phan so ar lo atum kitun ke dang puthak nang li klar dak pen pachini pon apot choro pa ji riglo nang li phan la pen nang li sita me an so se ke pa prang dun thek ji phan bsami nili hin pen bsami ar na malong pen ta me hier ju me nang hang bidu niklo la pen te pinia jai me ke nili la pan si toni kok po kardom
1: choralo kardom
2: Lapuana por nang litum soarlo asiang tong ajaimek ang dengalong pen. Rub Jorlin tarupi lapen hudbang rubjili ingtipi atumangbong kitun kita ngaputha. Chihuchiput arjo iklong tanglo lake akashwani dipu.

0: pen theng che wat la so theng ge jor pen talang tum kar bia tum ke inglong si ga tik ke ong na pen ke inglong long non pudame la te theng ta ka be dalu so arlu tum si lahai ta ke jor han ta ke jor so arlu tum si su pin so tum ang parta a pen non thek dam tu long kar bia ang long ma ge la tar ki bu su pin so tum si aprang ge haku ku ge tar ki bu no na ba ka li lo ni li tum adung arai ta tu tengara lang so pati mo long so arlu tum pinanganan al su pi maratum pege thaka mali la tum mangke la chali ke longpu tar ki bu beleng ki bu alang tum wholesale pi dundu poda tengar lang so ha wardang te ka ta gari bithi blu tar ke jwa so pin so tum bangke ajin tak leng po ki bu bangke sor lo tum la hai ta alang tum so pin so long chiki ke pen al so pi mara tum ta tar bu pen pina an ali chi pa long the
1: a hok lo nila bangke me pigam jiro nina li ke than la bangke tane ka phega phega tawar tu sulang
0: ka phega phega tawar ke la ke kapur hi the ke tum mangke so pin so teng sakuri ta klem dun bom lo Lapen ke, ini tuh pudah melete, dukan, bojar, lahai ta, soal lu tuh si klaim rong mati, rong bonga dukan ta, so pinso tuh mangge, ajak kong bangke ban pi ta, dukan gitu ta, no anta kulat gitu ta, soal lu tuh si dola, tangka poisa cipayam pu, lahai ta, soal lu tuh si klaim bong, han ke jor pendang lo, dukan along, rong bonga dukan gitu ta, lason ta, soal lu tuh si cipang reng teng lo, peke tak pen, ami tang api, acing tang pen aba, kian ta, ke jor gelang ta, soal lu tuh si ciklaim, Asi cipudam lo tangte karbi pomaro tumhan mang karbi pimar tum kaci paduk taong lapen ke kereng awar sai pada kacing tur awar sai ke soal lo tum si kamatha bisi pusi nili tek dam lo.
1: Ahok lo nila bang ke eh nali ke tan pomet pigalam jelo. Pudang si etewet pudam jeli pudang te karbi ya kaya tumah bang ke arlo so tumah bang ke ong mencok aksai bang eklebet pusi ili tum kacing dam.
0: Ahok pudam nila bang ke.
1: Tangte ahok pepen isi ya kaya lo mate ili tum karbi ya kaya lo. Pin sumara pan ni di ari colang lok mate am hang colang lok le pin pen ni li jong jong pen jong si lasok asai jok le mun tereng ji lasok le jok le tereng ji pu non lum ke thek am long ki ong nai go pipilon ni
0: li tum ke thek long a teng ke la pu lo so pin so tum a pan ben de so lo tum hang si gormen along ke rap pin ni ta do u thek long on medical along ta asa pu ta so lo pan de chi pi
1: a ho lo
0: la si la hai ta Kereng awar saya long long asapu arong tin tadu.
1: Kalang kalang.
0: Lasi akit hegit hegit asa kuri kelong di pusita asa kormi bente penan awar saya celong kisu kela kisu kiun erong bong asa pimarian panta cirap long la penang itang hemo somar ba pinilah ita doktor tu bente cicin di bente la ta cipang ring tek kipir kita bente cipang ring tek lo la pen kela hai rong long asa kormi ta nil tum karbi pimar tum ta dudun pig lo la pen kela hai ta kereng awar saya celong tek lo.
1: Mepiglo ni la bangke nang litum bang heniang bong pen e thebak thanji mani ili tum ko buson si nanon kiklem tang ana akam pen ta akile kiklem thuna lang pula bang so alama puthak ili tum radio kar jo ko tengi ra dam phan ithini ba than kangi ma
0: la keneli pudam ye bang kala puen lo swar lo tum mate kar bi bimar tum hem akam hako ason ra hem ri rakam chiklem chot puke chok chi punon bangke ili tum ta chi chini si Loko cawli ya bang cihundun piglo. Aso mar lo thek nangi pu bangke apai tu mang si kamatha pa sik pig nangi. Celang pe me nangi. Lasi apai me sen si pulo te aso mar ta me me. La bang te isi daito ke thenai lo. Lasi kire ngawar sai pulo tang te kiching si bangke hem rit buce dun po pulo tang te soal lo tu mang si cimo thana po. Ani hem mu virjat tu nipan si inong junu ji ba ni so mar man me da ji. Asal bura mata apu tu mangke kiri kalan ban u ta dupo wan chon ta dupo sita la suang bong ke pador de ke me ke hinu ke thak la ba ke suang lo tu mang si bisi ke matha ta kang chu nangi apen ke asoma ra phan munit paman ji ani si apu lo la pailo pu bang pachi than noi pulo tang te asar pi tu mang si abisi koi ke jo pad ap che than chi mun thek nahi bose dili matha asoma ra jong si man me pulo tang te apaya pu tu mang ta tir ka buche ba tangka maha jong he plang pusita phi pusita alang nitum jong hele thek ri pusita akaya mangke hanti ga veg jadi mo phita eso mar pensi pil thek reng chat pusi ka du beta si matha la so bang so alam se nili matha dam asi nili pudai ye bangke ridi onang kal ju ajir pijir po to ma phana ta nil tim kening je pen ke chok chok se ta duji mene se ta kar bi pi maratu an tin ta matha pi menangi ili tum kereng awar sai lake okol pindeng sumpot pa hin kali non ke theklong lo swar lo tum phan akuta mate phan ta dulo lasi bangla haile ili tum phan jong he sarkar pan awar sai nang pi pusta swar lo tum ami thang yong si chi sikun thekte kacharli mate ke thek ave pulong te hal hai akang tui lai awar sai bangli tum long thekte de ji
1: ha ha ha
0: lasi

0: aku ating matabom kitun ke dang mate soki ri soki rot lahai chirap dun chot pele pithe ke rengi kali
1: aho
0: lasi swarlo tum ke ma thadun pang tu dun ting ni supin so kan ma ki klem thek swarlo lapan ki klem un swarlo supin so na na bang ke abha ka beglu lasi swarlo tum ke kar bi pima tum ke ni ta kachipat duk mate anin ki ding bang ta ni tum che thek lo mate ong pik pasil tum matha lasi swarlo tum lan so se kamatha kapangcho thek pulongte ilitum karbi akhai mate karbi anglong ta lang se kaching thur do ji na pen ka war sai long the gi pusi ne likatu wi phanta ne lihin pen pachini
1: mi pi galam jilo ni e labang so ilitum kaching wai alam the ya puthak e nang li sonsuri lam than the ga posi nan panchuro parlo e ni e mili phanta churo parlo tangte ni ilitum apor lam do ko apor ke hongre posi ilitum kajithan ke chimu malama bang ke pinila poning tono na kardong
0: kardong

lunjer ang deng ke pinila pansi kanton iglo studio ponon ang kang sam por 5 pira chi tim ki chok polasi akashwani guwahati mohabahu long pen karbia jai me ke pinila pansi kanton iglo do me thak me gurwang thu

0: thai rabar pi ne ba ki pentela se ali ge dopu la I think pi se la hai tum da arlang thi tum sta mi kiri lo la penong le thi mun sa cha tum ta la hai se nang hang lo e po la sa na ya lo he la se yong se tum yong se la sa thank pi yong se anar sari mahangani pusta me jalphai pusta me lahai tum ke klemra perlom ati di yong se a hektor hektor yong se chu idun theklo plotang le da penangan kereng war sai do lo la son lo jola se lab si kadu ko yakar bi tum stame yong se aning hang lo plotang le la bang akhe lo la pu nang ime udali lom ta me aton tin masta bang bang nursery klem se thur pak lo mati la pen la sa nursery ka banai hut si ta me sang ti long le bang thap the de nai ji longling hana son se thap nang po hai a the mu ka tere ga hu ra bang arong jha juk dat pa arong thilo ta ti longle tang mu chot nep mu chot hi de long le son se hai la son long le pen se la puli beg long thap nang po
1: nang li aklim kar chi kupi arong sikar chi pon pon lo
0: nili non dam bom ba ke mehguni klang cheng athing pilo la non pa klang lo la ke am da dag lo me bihar pen se supply ge bang lo ke bihar pen ta ha hello dag bihar long stock lu bolam chor he non bang da u dalia nang le lo la bang ke mehguni pulo la pen la sa dun bang ke jolphai pulo la pen ke akar bitum pulo dowai rong le la bangke silika rong dulo la pen si bangke kar bitum ge the mukki pulo khomya tum bangke muni puri sim pulo la ha kiti se nili nursery jo klem bon bom ha thang jung jung ta se la ha nursery jo klem pu thak sta me mane long le the mu chot chot tum pi ne ke la hai tum ke rong suri si rong suri ni rong suri phol asan son se bang ke nang hang mati nandak pen se asap su awar sai ke long pon asan se chi thek long na
1: tang te nang li kar che pon a thing pia claim ma tum ke botora teng ben tong kar che dun ma mate ka e mata ar che ve ar me ma
0: botora teng pen se ar che pol ke aku mi sin nyong se dublo de la ki la lang ab mi sin dublo te jhaka thing pi bang ke apor pe te eme jhaka thing pi bang ke apor pe nei a thela the mu ke bu bang ke jang phong son he a chili bino la tum bang ke kreng dang lo prote ye no lo la tum ke na mu la ka ki kri apor ning kring hu ra la ki kri mars ikri la chiklo hu ra mu anan se la muni puri sim bang ke la pen la silika bang ke hasur bang se amu e ji amu hek si lapen la siluka bang ke pujung jung ke amunda pomar ilut ke la tumbang ke arong wang we la tum ke la tumbang ke lang nim se busta thap se busta pen pathu se ahu hek et se te don thu se la tumbang ke madar bet pu bunai nang lang la tum phan ke madar bet pu mane la son long le bui pa hai ingrup hini ra chak chak an a bet bui pon po la so dim long se la tum phan bang ke alen alen alen e pon po la so alen e dat pen si la tum phan bang ke ko arong yong si mu mun pho an do pulo tang te dak a phu dam po an si puli begar lo nang thap po puli begar lo e po mati di kai bang bang chim po e chok chok chok chok po la e tang lo pulo te la ke lang pipo mati di la ke grain house dono mati grain house a room se la tum phan ki binang kok sar nung tiar tan kok
1: tan tila so a thing pi ba klima phanan chot ma sar nung ki kim pinang ji ge mate a son tina klima phan ta a sar nung kim pinang ji ma
0: a son tinang ni krim ga trek me an he la tum phanan chot jal phai ta nang ni la matrula siluka bang trek nai la pen hala usup to la pen la nim hai muhanim ki chua nim hai la hai tum bang ke asar nung dip nahi la tum bang ke la hai tum bang ke nang ni
1: la bang so a thing pia klim kapa mi senji phan kapa the da prang ji phan ku pc ki pinang po
0: na so ki klem nahi bang ke la la la mehguni la pen la silika la tum bang ke বেড়ে থাকি পিপে না পো

la tumang ge thang da nang ni lagi ini ing long long le son la tumang ge nang ni he pen kapathe da prangi phan pine pulo tang tela thimuke bang he ni thimuke la hai tumang ge jada piang ni hela matra thimuke bang phan bang ke la barikha la pang phar lo ten tun nang kreng le la tung ge pang phar lo ma ti di la so ka pang phar a hur bang la ka pang phar hur bang yong si la tum phan ke lang pi dun lo pulo tang te la som bang a the dang dur po la pen a the da keng po la pen la so thi mu ke bang ke ki e bustami la tum ma ki a rong pang lum tet sitami la tum ki hanumati ni la tum ke phut in koi ban si ma phut kre pho ban si rong rong i nei a tum a ba gan le yong si klem ji bustami la su klem ji bustami la tum ki ding o ap a rong padding ki ding o khai banang mati di phut troxiner cap an le lup de la tum han ke achi lun teng pet nei la tum ki an ke ha sa rong pen la sa rong po a ru chi kup mati di angela ke

0: 인과이반시 마포크레 포반시 이롱롱 이네이었던 게 아바 간리용시 클램지 부스타미 아수 클램지 부스타미 라툼게 딩 오 아프 아롱 바딩 게 딩오 카이비나마티디 포트 트럭시너 캡 안리르브데 라툼한게 아치 룬땡 펫 나이 라툼게 안케 하사 롱펜 라사 롱포 아루치 쿠포마티디 안게라케 아 띵 피 아르 루야 프로르 아 룸메스 미트 하르론 부스타미 리글롱로 라반케 Sansi ni linon hemlong pinchong bom lo claim bom lo
1: nang limit hang mata claim da archi bom la pen ita ipon bom la buson
0: oh la sanja lo e bom lo la penon mata athita ni lige liglong bom lo
1: nang ti la bang sua atheng pia claim phan inking ke pen ape jog je phan nang li do waya son ba kupini asai claim ma
0: la ke bit atheng pi pena ka pot nanako ke La mehiguni pustamela mehiguni thing pike bi chainong da chuche lagi athe a wrong ban ke ho ar won da ho er lagi kapena silicata la son kapajok na iban ke inki inket kapajok na iban la hai thing pi long ban ke dawai ke pi thang ta pi peda se mele tum ke a vela tum han ke inki chuche la noni li putang thing pi an bang ya kapre kapre ka thing pi ban ke chodet hai hala jol phai pu bang phan mang ke lage arbu thorda ka po ang ki du lage pinela bojar pen ban pola han ke ap dawai e record ha la son ha na bar la bang bar bar ho ki ki du mati hasuri be ba ku ni ba ap ru enda me lage
1: nang li pamu ke thana theng pia rong at mahaguni da ho jol phai da ho la hai theng pia rong ke lang un ma
0: lang ta un la tum
1: tang ti ajada dim long le ita thi lu bul
0: me la pen la tumke no hokle isita la pen la sa theng pi bangke inkan grip hopen pusta me chu flak me lo hala si guna sonra barnis pinang lang hen ten pu theng pi gali lo la bangke inkan grip ho onsta me nang the bi po nang flak bi po in king ke ta chu chel a rong pen ma se ho dag lo mati lage la se la sa theng pi bangke mi chota bu barnis ta piang ne lo lage paleng phan pustame chukar phan pustame inki inket muge flap tang ta pinang ni pula so jara thing pilo la bang la sa dor a claim stame trok ke pena ki kom ga vidal ha rong lage
1: ador ding nep u
0: rong ta pumat air sip lu bar nista pinang ne lu rong piang ne lu bajar la lage
1: tang tinang li karchia thing pia claim a phan ki nang li nang li mi thang ta che bom la pen ge jorda jor bom pu Lasi ke jor jor ke arong irong rong ma ke jor mati ang bang ben ma ke jor.
0: Lason irong rong ni ke nang nam bang we he la bang lason ke irong rong ni bang ke lage nam ne bang ke nam pulote suri pho suri trok suri hini lason adang ithe ke the tum se bang arlang ithe tum ma long le the munchot tum la hai tum se la thing pi ke ke nam he lage. Then mesen pu thek long lo aprang prang sigun pulamati non bang ke lage so thing pi bang ke mihiguni pu bang ke lage ki menai thing pi lo pojar lo hai ase la so thing pi ge e lo prote he madung arai pustam me lage ki hoda ga thing pi por hala le nim bosan hai kar wo cho nim thing pi san lo bang ke ase la so thing pi bang phan ke ap pena thing pi sta me nang kek pi pe lagi keng lepo theda theda pik bojar jan so thing pi na
1: nang li amo ki pu son mahaguni a thing pi la pen ke thimu ke karche lam dan li nang than iklo tan te non ke siluka alam le nang than ika siluka ge ku pu son si karche nang po
0: silika karche nai ke la son amu pen ge than son hela tum ta ab betalong pen apuli pon pumati ni a hel lek tuk dam po ke la Pulutin rot dak dak po, edam po, put sir kep an edam po matindi. Lapen langke arong ding po, lapen la so arong ding lo pulutang te la so arong bang pathe po, la so a the bang bang. A the bang ke ponje tum do uro amu bang ke. Lapen aso amu bang ke dawaya phan. Kaprek kaprek department tum tapon, lapen dawaya company tum tapon, la son lo hai. Nasi yang si nang liang si hektar si ma ciri port factory unlo pulau tang te elitum lasoa siluka long benstami or epin claim clipin pensela si ningkan si pen war cycle

thang me thang arong pensi che apon po tangte hambi ke pathunang ji aron na pen angdeng ko andoma nili na lito aphan thanpon ekpo ke chengsi lake rong ap pusi amen irponlo rong ap lake me thang arong pensi che ap nang ji me thang arong pen hulapu bang arong ansi me thang arong pensi aponang po la sophi rong ap undet a philo pulo tangte jir siwang po jir lake deng hini ang denglo jir puang deng lake methang arong pensi hambi pakong long ponsi ha bangarong an pale dam che khangdun si ap nang ji puthot ke thomang deng lake chalobat chalobat ang deng nang lelo pulo tangte methang keng pak athak hambi a muche bat si dam nang ji lason ke dam penjong si methang che khangdun thek pulo tangte ko anma ili methang che khangdun thek la so teng pensi ap nang ji la so phi pliang deng wang thupo pliang deng lake harchon harchon nang deng lo le putangte methang a hambi ekeng phualong hambi a muchi bisi dam nang ji labang so ke dam hu tame che khangdun long jong si che khangdun thek le putangte ka che khang long pen matsi ap nang ji la so pen a phi pho ang deng lake hanthu hanthu ang deng lake methang a keng phu along hambi a muchi bisi dam nang ji labang so ke dam tame imena jong si che phodun un le putangte aham bi amu che khangdun long la so phi throk ang deng lake har o ang deng ke klem nang ji lake methang a pok thap along ham bi amu pang kep si dam nang ji la tame ili tum methang ham bi che khangdun long jong si ka che khang dun chek le putangte la dak pen si ap nang ji puthot lake throk si ang deng bong ke joy bong ke joy lake methang arong pen hambi pa konglong ponsi mechit an matangte ap mechit an adim che khangsi ap nangji puthot ner kep lake phekpi phekpi ang deng tame methang arong pen hambi pa konglong ponsi ap mechit an adim che khangsi ap nangji laso undet a phi pulo tangte ing deng sir kep lake hapa hapa ang deng tame methang arong pen hambi pa konglong ponsi ap mechit adim an che khangdun si आप नंगजी लासो फि उनदेत ले ले पुतांगते चुरी आंगदेंग वांगथु फेटपो लाके केप आंगदेंग लो चुरी आंगदेंग लाके मेथांग आरोंग पेन हामबी के पा कोंगलोंग पोंसी आप मेचित आदिम आन चे खांग नंगजी लासो फि लते लांगखाई लोट माते इंदेंग क्रेसी वांगथु पो लांगखाई लोट आंगदेंग लाके आरवी माते इरी आरवी पेन मेथांग आरोंग पेन हामबी आमु पा कोंगलोंग पोंसी आप नंगजी लांगखाई लोट angkung lake ke pakong long nang ji arvi pen la pen che khangdun long le jong si arong ka prek pardet polo tangte methang rong ban si puthot che ap thu nang ji ing deng kre ni lake kharcha kharcha ang deng lake methang rong ban si hambi pakong long pon si ap me chit ade man che khang si ap nang ji la so unde ta phi polo tangte ing deng kre thom lake kar hek ang deng tame methang rong pen hambi pakong long pon si ap me chit adim che khang si ap ponang po la so phi lte khan chong ang deng si wang thu po kan chong ang deng ta me methang rong pen si hambi pa kong long pon si ap mi chit adim an si che khang nang ji la so phi cheng so ta me methang hambi amu methang rong pen si hambi pa kong long pon si ap mi chit an adim an che khang si ap nang ji la so phi mek dang la ke methang a mek ang den along iri ar vi pen hambi amu chi bi si methang arong pen hambi pa konglong pon nang ji labangso ang deng along ke hambi che khang pon long le megdang undet a phi puthot kritrok si ang deng lake hang clear ang deng pulutang te methang hambi amu ete hang along chi bi si dam nang ji la pen hang clear ang deng ke damahut ap me chit an methang che khang dun long la so phi phair klum ang deng wang thu phit po phair klum ang deng ta me erong methang pen hambi pa konglong ponsi ap me chit adiman che khangdun pensi ap nangji la so phi wo umang deng mate krisir kep wo umang deng along tame methang arong pen hambi e mum pa konglong ponsi ap me chit adiman che khangdun nangpo la so phi lo tangte ing deng koi mate wo hi ang deng wang thupo wo hi ang deng lake methang ari ar vi pensi methang arong pen pa konglong si dam nangji la pen wo hiang deng along ke ki pa kong long che khang dun long le jong si me thang ke ap am chero redet ari sang ho to ma phan ame ke dip check pen si rap nang

dak isia bido arpik do tara do lamang so dim ke barpi barso da ton long le tan ong te piman pe ne ke chok lang ching lu da mata ke so ke long lo ki thi lo la sia hadak hala so ho nilipu nilip pesara tum nilipu nu tum kali tang thengku rong pia tum ar nam ar dom pe me mat lamang so dim non thang da plank le jo la puson si dolo la pe la da nang do prong un una hot la tum bang phot tro tum chelang si pan phru phru lo adang te bi lo amasi lomborong pi ma me tum e la da ke kup ki biji padolong le la tum phan ke padolong le pusi kipu seta hala so ho disi keng kok do amasi la so disi keng kok bang si nanglang lo report pilo la tum masi ke pan la hai ke pulo ala lomborong pi tum pulo ni tum si ke toy sa nitum si nitua moni lahai padu buta amat dani punun plo ma bang pudun lo kali sar nitum si bhiti hem ke chukim ye phansi nitum si ke che pan pomat o poman ke berong afan ro nai non ne tuma dung het berong do la berong sora tum hemari be po bang e arling sikura sota arling lam si ga nin jela tu apot paduna padunang korli arling lam si ginji lema putang ho amasi dc phan pula dc nang pula penam nang tum dc office wang tha poma dc office dam thula nang tum dak do thip non la pe nang tum nikwan an loke pan amar la ke pan tap anam ta hajira ta so dc pitu at la tum pa ni pho pho hajira pi da ta ho amasi aphi ke ninkan si hini aphi baguri pen donni wanglo la pen aphi chuki hola pen langmang rong pi pu chuki hola pen wanglo nepesa wangthulo donthom ni chi pen don pho an wanglo nitu la pen ni hang pen donthom wanglo amasi don pho wanglo la sila tum lahin lahin chinghon serosi adon adon e arna mardom bomlo la pen arna phan robomlo la pen ke chuning ri chuning laksi chipiduk chipelaksi ta latum anam kadom oi anam kadom o emasi afian ke donner cap a christian planglo adon do koglo amala don sir cap a christiana tum si monduli che seng nang komali tum ta pusi monduli che seng lo hem monduli hem kimlo girja hem kimlo 1963-64 alomlo girja hem kimlo kai ka dona don si kedu seta girja hem chi kimlo don ner kep a christian planglo girja hem kim de ten la so ning kan ke dak thu bong phe lang ang se pilthi amat ko nat pen ne kar le atar vur putomon ke ma la girja hem sin klo putama me cho de girja hem aphi ako je sing to si ako anama phan a dom to si kupia ke chok chelo mahopu chuning ri chu si aphi ako girahem themu chat chikim thulo chikim jar pen aphi mondoli sengna itumta pusi longria palok et putaro sia sing phangcho reverend rohang reverend lawrence singh ti la ana tum ha do olang tum o honari honari rohang la hai tum nang dun si mondoli senglo donner kep a christian tum si mondoli senglo lumbajong ang bong puke lamding puke dimapur puke bukulia la swat dakke christian amonduli ke plang chenke hidi sai helo la pen lumbajong ang bong christian arong puke hidi sai helo rong ke chukim cheng ke plang cheng ta la nilipini rong asar solomon rong pisi la swalam ningelo alam ta hoklo pangdaklo pena pisi non pini an second amondoli ke wangke di phulo third ke phonglangso ase hala so hut ke ki du kisum ke do phurui loksi ke chu phurui ke chu si ke pangkra ki du chongdat chutlo lo kothari anglong lok nepali hala pulang roi parai di phu parai roi ke plang or nepali do hala so nepali along loksi hajara ki tun rong isi isi la si

jai meng deng long pan ki ju selon al tumar se long ji alun ran te tumi jane labang salon kilona bang lake dilip das to thang te arjik sina.

0: lamcha kachipi hemari terona phan longni ta hithi ba chena klama longke do karbi lamet ameni kan sek amei pia hutsi alang tum bahini yang bong kachichini cheng nimso kirung ke kanrap rap ahut cheng muri yang di pen ke kanrap rap ahut mirbin pa owe dunchit a ok abang pen areng kachipu lemdet ajok hemari teron ke areng mithur proxy to thek therem anpinlo mahut soang bong pen amasi alang tum aseng ke chehang se royalam chipa choi derlo aning che dok aning ching sam thek tik pensi aru ache klo kang thai dang ari jai dia jo hala so hut monjir so jabvir kahelo wing khon ba monang long ta ali ra champion langmi pi anpin long nit lang par pana pir bia lir ta kapa uwi dun akhi an bak ke pleng ri ason ben inglong ari ri pen ka che helat pre i hum hum nia gari motor anat lang dun ding si mirbin mun thilo ni kani si pleng tang lu arje mu mang anta thek long le pin an lo amoni ra phanta abirta chala anta ni long le pin lo karjulong atenke alangta rong bina rong asorsi mandun tanglo pusipu kuki pen ron thama huta rong binari sumar pena ana tumke ingbu et tanglo puta chithanju matangte hala kangbu et ari sumar tum angbong si alangta jongsi kali kali lason huni kanti alam le neta ki matha dam rong chis ku pipi tong ka mun thi dam tha pare lo ne neta alang jongsi ne phana ning nangke do kok pa melo puasante rong bina long ku pisi ki dun joi nang poma hele kaman pen munit ke reng lor afan ke pa thi ke ko pilo ale ke long nam ji bang kang hu do kai ta tum si munira phran kar mut bo alang jong si la pu son hino da ka munit pinak pule aprang pen le chini lor asante alang pen che pang ri dun po po lam chak amat si chi pi dun de ji apolo sum si munit jong jung afan ke pa thi pen monon phi alang ani ching sam pen do thegi pu he aitema non malamari somara to afan ke ining ma si je theuni deng rong ka ning ye le son ani a lo ka chi bi le son o kor jang afan ke thek long lo pulo tang te ka pang cham lo ajar non bang inut ka pre ka tum le pang cham dun tha posita ne ke pang cham dun tha the lapuson si kamun thi bo mahut e haya chai nong chilia dora narwang bom thek dun long si mirbin sari ehong otpon dong si mandu pen sunlo achai nong ha ya phan hungjui a phijong langroy a kung kunganat pen kewang bom kareng la pen ka jok tu ma phan thek lok si alang hang dun lo
1: o neng kareng arju long lo neng kewang lo
0: hidi ali nang te roy bom si bahini ta mirbin a dung anwang lo bahini ta hak so si nang ching hor krai adung anang ke le pen kareng bang arjulo
1: pichong hoilo neng hidia long inut vet pile chili ke hon tine langming a bang a vedet ma school pen ang le lang nang tum ke konat si dam lo dum ke pen hen ru han ka churi dam tine long lo matang te kolo oi
0: la son si bahini ta hak so pen ang ke thap sek habir a luahan a hak mirbin lang ar diklo ani ke khor o ajok kajok bang ningjelo
1: mandu along le sangdam ronglo nang ne haide arni khor o
2: dane mandu along le malom so por sangdam ronglo na
1: kalang lu masap so por sangdam ra chingki che thandam lo na
2: malom so por pu anarni ke sopi hem le dam seta pia sai si klem dam po mati oi morning ang sama por le dam ra pelo nang te mapulo di oi ne
3: ocho penang arni ki ding ajak ta dolo ini ra prong si chingki je thanlong leta ma pulo ne
1: kalang lo tine hema saita ki ong su su ko lidet bu nar lu sini le klem da saita judun e inut bahenia lu hi jong si wang thu chit le pute an su se thulo hor an ki ru ke thai dun an si arning thang le titil o
0: mandu anat keng kam che jor bom si kareng bang ning je dun lo mandu along si bang ke thom sangdam kur lo ar ni ke obbit kang thai dang lang par pa na rit jai dia long mon jir so ke jap jir apor henru dungke aloa han pen কেপ্লেং সেট আহাক কে